tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko hinuna nesa nokano tala ay ko hinuna nesa nesa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolngen tekle hundon karwe kata ka hundon kat so ay ko hinil nalara ngan tala ay ko hinit tise ka hundon karwe kata ka hundon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatang batasone bagusu ala fia awarta.

yon bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nèk ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo ma no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinit tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wala nan wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasuta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpateng batasone wakusu ala fia awaren

0: Tarta na tuar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kataka unon kat oso ay ku hinil nalara ngantala ay ku hinitis ka hundong ka rwe kataka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru messe muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara wala nan wa mutu nampaka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatang mata sone bagusu alafia aware
1: ya
2: Can we do it again?
3: Yeah.
2: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
2: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

Togo buga togo bufoka. Madere na mi mina bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambu arbe bar baki de kang ragar dirna. Wile ragar di torg na be ida mubindi na runi iring kere in irundu. Lega matara na bara har wile mundi. Basanto mumrim nogrimi logo talbikira wora kirin anab sabjel kataka kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau paranan martin paden redrimi tabatran an kan kargang paden anan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina basan nakalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe san dogru ko kunyo haruko bibirba kalani babe babirbina kalan kan misal da bana bawuna do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu da bambata minna kai madi yiko kai ta wuli be ibe mini titin bona tin minna mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me gun na hatun be sanat

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wakan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun o
1: Okay.

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolin ente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hin nil nalara nganta la ku hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akosa ha muto namba karate tata nota sna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ku nyari ngina sakana ha muto namba na pa wengina e charite ne kor de pagau ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agalmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fiaka sarta

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi mon kuni lu yo tsa wi mon salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yulu gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa ke ne trete ka tin ma kumo mo kunya fiba asempo tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pin gbo pa bora ya na je bo bo na ya.

te ne pi kala ka le ngungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o ku te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke flak fevi ku ku le ka sa kro a kro ko fi sa ble le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale o ku ila bwerke motu.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkane. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon, so kode atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyin mwanko ni lu, ki yote sa wiyin mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gbana leke ne dan ka blatin na dubo gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna ngulung gbana kanya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na dubo gba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pin gba kwa bora ya na na che baba ban ya anya ko
1: Tungwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogadewa farande atapama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinifiti. Soboro ni peredi ni fiva.

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo kone lu, ke yote sa wi mo kusa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bwa ya ne cha ne le jo ngam ya bana na tin na yulung bwa na kan ya na ma ba jala ma ga tren na ka na ma ga ka na da bwa ba ka fala ban ka ta de ka do na da bwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple to na ti sa tre to ko da ko na a pipi ko pe ngwa po a bora ya na na che bo bwa ba na ya a nya bwa
1: It's too on the track.

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bar orndi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo mure nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jeli kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan reidri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wule be ibe min ti tambo na te minna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni de banla me gudu na hatun be be sa

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuyawa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.